0: Hello.
1: Ma me ti sei?
0: Wacho ni na bi e o.
1: Wo ye trap ben.
0: Wacho ni Mercy half, in a gunja to half.
1: Minti se ye overcome o se match ara gunja na beka. Come minti.
0: Beka Mercy.
1: Mati.
2: Faka sa chire okuro mu fo, de Awurde aya ama mo amo ka many party. Faka sa chire okuro mu fo. Ye tie o.
0: Ni zaben. Bora na ngolo gomina. Dilla yina. Dilla yibega. Dia mai. Mambi katar la si ndi kam jincha ne. Mane sam jigi mane fabi nof. Ndi kim jincha mbeni. Nan to pus van som do gi ya fa. Nan ka diki di an chang beni to pus bai. Mambi ka bi an changete. Di chuga yember pokai. Nyati bi katar lafi tonga mu nyati bi ya nyang ngom na tiala ko balen gisra to ko ko ri ta nore ta tak wo ko lon ta mu fa gungar na karse den lam manya ni ta den ba ko wonyo ko bi to to ba ko na shi to to bur pro to ba ko na shi be dinga Tandi kidi yanzu janga shifting. Tandi kala mizu janga shifting. Ta shifte dama tamma ala bisina maal shim. Yito a'a. Tu wai tu baga kaya baga ni abansan nam tuwore. Shiranyusha tonu wa libro tonu halli. Yinu wa faa bisungu ligi faa. Tandi kidi ya janga. Wete pokon. Kamala kwe. Tu kandu ndika ande mwana kumasi kane. Tu ndika ande mwana kumasi kane ya o tonu mbala. Baga min yikra o tonu. Tibi ya minya warong inku mbala takashaka. Nache liwa la mtaga changa bala nchangu watu kukura bali ngita anore. Tia nusa gungu vune nifa chalo kwa bala nga. Tumuna msongu vitongu vune tuba ini na doku masikane. Aliurubu na jiha mai. Ndiki biya nchangu bini. Uche pro. Tosu ndiki biya nta. Dani ya tosu ndiki biya nta mianga. Asun ligi ton ligi ni ni sunna de ni shingi tima mun wanni tun ka ton pa mo to ligi dai la je ton la min balga mun wan la biya ni ko ligi ton ti yel ka be to ba ton san ka tar ligi biya ni na ni na mali fima ko ton na ton di ko wa soro ni biya amma mo ti ma ko ton ni ligi ton tun wanni ti ligi dai yel ka mu ki ti biya Nor de Muka. Dina Tonsa Tonga and Yidi, but Tonshinga man and me. La Lira and she, when a Tonsa Mingo was the Bane of France, to war and make it beautiful. The Tonga Tonga or Hanoa, you want she. Dina Draina Yurusum to Nijia Manga. Ashiria Draina, so is it in New Salem in Dalaga. Mbwarta so mni sana nti pani sana kama na bribe mala mungu mkani ya jini ya mimi kami majini ya hii mamsi jua mamingu mni nivu gongu soko webi utore na mamkabili vili ya shira mami yetu ewe bama ya azwa love mama ya bribe love mama mamsi jua mamkadegri dumu mditu utu unie gila sunga pamat na mchange mbamkarga mwa bene niti nyado ya sima chumani na bene wa mbamba mtuwai niba uso kusini watu wedi uzugu tizi uzugu ini wa mana kama na biya kata jiri bibi bribe rame mamisu sinchanti nyabunina ima mgumna doya wae ashiri tiprana dinga
2: dinga
0: mbamba mtaba
1: Yes.
0: Let me see you, Wemudia, a bribe, and a bribe, and a dance, and a dear.